0: kane na abehwe na nkwre na ye dikuta na ye ka ho ye ka mu ni ye ka nten enei se open su a emu be krogen emu nyinka ba bia wo bia pese okre su no eye center tank haxa mesha eye osa yade no ne tamfo pa no no ye fumukru osa no ebinum kura si enya duro enso nyang nkupo ncha de ne draba eye haxa mesha eno ye nsuo na haxa capsules ntum pe nsuo na ope tupaye no a no wa memene ona akro bi kura timi tupaye no hye bankum no wa twa kontomwase tie ne no wa mena fra tie duro no kuduru ne ma ne no atua ye dwuma vegatem ende malaria duro atami tani lumifantrin aye no ni timi malaria mo awano ene dia ye vegatem nti dokuta ka labo ka se eye malaria nko ade a Kope Vegatem, DBS Industries, wa tusha nchense papa bi, wadi yaba, Color Link Plus, 20 hour antibata huu, meserewo, jitu mse nchense no, iguwa huduwa na ne papa pa ni DBS for Color Link Plus no, ne kola, ene na huwa din, ikuta no, eswe ninsu wakachile, 10% discount so, edaswa, enye, uba beto nchense ni mkwa edube mawo. Pep student, fajuchiri use, anopa, nefajuchiri na nyumbre, shane nsu, Se, pep student no, ebe buwa wa sena manati ya po, mebibi ya kwa. Onu madama niye sumu wo, nana say ampofuwe jemene.
1: Nana ade munungum.
0: Yamu wakwaba.